0: Waalaikumsalam.
1: Ah, tu jadi lagu Bayati tu.
0: Enggak.
1: Ah, saya tolong.
0: Okay.
1: Wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbihi fa'arada 'anha. Ha.
0: Okay.